any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani oure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enye mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi anti sumpo

kwanini singabonisana? Ufisa abonisana nesimo sethu siyaqhayeka. Wathi mina

nyan kupon. Moses nyan kupon. Wahu katra Moses sa Moses ko. Na me presence sa tewo beko. Baba yam dala baba. Ebradi ya frafrau. Na na tutu tat.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi antisumpo